Okay, amay kan lagu lagu na na kumpulan for grand saman ni tam malang itam lang kita mata mo ha peji talama dah utama do ni. Ya jadi dah alang ngamle ha dah utama do ni ha no teman hang telo alang kuman kat alang ngarte tak lama gabaranan ha ti tamanya nang te gabar na o ha te gabar na o na na te ji kat ana pake wantam kumana. Talam mo ri pa krani haga na dah magina ha ti chopstick. Bi chopstick tam kaya ne dap na. Tama pakai na una awin ani ha na hadir an pakai apa nak kumana na oh jadi anan hendak lang an kuma tueh tak kayan magina ate lang nga magina tueh ate lang magina tueh nya nang membeh ju dah tama kayan kalau mau putung nga batang umatam. Jadi ji ha to kalang sayu awan taman rana aran-aran hade alang tama kaya ni pake pan tama kumana ani hana kata hana hade lang tam pake awan tama kumana oh andang jadi chopstick tama kaya na ni aran na hati tu eh berapa tu eh tak na ate tak ada dah telok ngoda ni ya kena dang naik tamu tumun te aran-aran ket alam madahun tama kaya ni.

0: Undan awi ni hapute awi di
1: kambawe
0: Tanjira unya no situ tentu tante holung lenjo
1: Jandone
0: Ina unga gunjan teki don tului pun
1: Nanange
0: Gende mendak palurak tedilan manyun
1: Nanonge
0: Nalue nyeri

0: tenang lek ya limpa pitah kenceng lukung
1: bong pare
0: ngang idang langlang bulan
1: man lebe
0: nai de manggerong di palo nang tukung pelek alang
1: nang nore
0: hih tehuan done la matan
1: dopo de
0: dalo anyudan ku manti masih
1: tukung
0: di topo on

0: Hindi tuloy ba kabolang manyan?
1: Yodone
0: tuloy ba lang ni bato o saan bato yukan?
1: Manlenge
0: abedin yahuli di na apoy ni anbing
1: ting nanwe
0: pedu ngalaok moso atak anyon
1: nanhonge
0: hindi nga sabong laranya tong tabahin lerong
1: nanhonge
0: tulad dyan ah na oma lan kuinin lon
1: yan na se
0: itang diya la sayo ka sayo talak
1: ante
0: di kandalok na panin hapo panin tukong
1: pong danpe
0: ngileh hidabar ni pun oma ngileh dalok
1: ante
0: busung busan nabit tangkan na kayo poli
1: lima te
0: abandita layo ngatin dang sun no lete ko
1: lelene
0: abalan joka jendala melak balon mangalang
1: ngore
0: nang ida tebosong toba nyam okin
1: doke de
0: nuni moka mabat bakatira ucam
1: man more
0: deko selit limbulan musit dalam tukung
1: kong dan pe
0: inawi muaman bata ah mata

0: Omah datah lananan purah usan nanang
1: nang jare
0: nyu anonan matang
1: rando
0: ando
1: litele
0: binatang ada natak nak temarengal
1: nang nore
0: genggo ni ai dang latah celip
1: bolane we
0: nang ngena pinubo.

0: Kung pihaan te Kenjam pang warik Nam selit bong lang
1: Mane we
0: Di kenti long malam la Ong ti di mana
1: Ang po de
0: Nak hurak di nama

0: Iyan na ni Tama Pichi ta namang program may kliya dada serta may Tama Piyah Pichi ngari ang tak na tuloy bilong alang ka na lalang payawan man long pilah baram dahil na da ka sa pe uro kawa alang ka na asang laway alang kerita madhiti malaka tu suminit ang pay Tama Pichi ta alam doa ni halam sejarah alang ana pahamu tak bukal 2:30 lebih ngam.
1: Pedah te alanan. Pelihe sayu, aseng timah lalek.

Ragam naman sa Tonya Spurgy, sira rugaon, napibitay ega so kontay di mambo nga gib sama gengat ang ramati. DYF and Bidia, tara berdua menerpa sa pagkara perisi ngaram. Ya, nak perangai, nak sabar kena mandi nanti. Kira nak paya-paya, ya. Ha, sampai kira ngake. Harap sabar perangai, harap cuba peraman. Nak apa nak segmen ngarum pawan tak. Amai bagi ragu-ragu peraman. Sama info-info di. Suka kulit kutungga sabar perangai. Di, aki bisa mengake ngarum mati di YFM Media.

Ayo praman nadi dog tabana pada Justin Marin dayung padawan tabana ta madinati may minar pa sa poker simang singan sa mga terus so program bisingan nadi university up sama kay di wifi MBD RTM coaching nemun biasa brangara manutaro at nadi bisa mga program renta bau bisa mga penerbit Linda Jagem sebena jadi nga tap praman ya ngaragu di dog tabana pada remix R2 band bisa mga Vivian nga Vivi Alfi oge nya aye sebena tap cu dia nga binjong taruh dari Bidia ke CTY FM Bidia RTM Kuching.

syula dah masa iti na atia ih inya ngabana lagu siti. Atia ih kuan kita ya, inya ngemak lagu siti. Kengira kawai, kengira Christmas kuan kita ya, desawak dah inya nurna. Memang lagu ti cukup-cukup popular kuan kita. Lagu di tanangku mati na, senca lagu Dayang Bintang, masa penyanyi Mawak.